bakhona bazelwa namhlanje. Ngiyazi umhlaba omkhulu kakhulu njengoba ngishilo ngathi amagumbi mahlanu. Bayazelwa namhlanje abantu bayazelwa ngithi wozani sibe ndawonye lapho abantwana benkosi. Into ozolenzela yona namhlanje ukuthi ngilinikeze ingoma zokujayivela inkosi, zokugidela inkosi nje, ugide nje ujuluke. Uyayithi mbo fara tiritose panapa pa Radio 54. Yikho sokusenzeka njengamanje.

kumuntu olalele njengamanje. Utshele nje umuntu oseceleni kwakho ukuthi I love you. Utshele nje ukuthi ngiyakuthanda ngezwi lenkosi. Bese uyangitshela ukuthi ungubani lo omtshelileyo ukuthi uyamthanda. Siyangikhupha ingqobe khona lapho. Let's pray for love. Pray for

ngathi singazesalala phela. Kumele ke sishukushukumise umzimba. Siyazi umthandazo uyatshela mhlawumbe ishaya khona.

ngiyaba ngekhona because this year sichayita chete kwenzakala kuphela maka ukuthi awuphilanga kahle emzimbeni lo nyaka uyayithola ke impilo kahle yakho uzosila uzosila ngokugcweleya nawe ungumuntu okwazi ukuzenzela izinto zakho ngendlela ofuna ngakhona lapho confess positively ngempilo yakho ukuthi noma ngingakasili kodwa sengisilile ngegama lika Jesu.